0: tunggu sarasa poin dok mega har se phe mo jin tuni khani ra chamong panda tini ceng jo tun sai mano tini srang shal ke ceng srang shal o khani ra chamong panda no tu idu lo pulani simi di borni dam jine engai shoti ji ba jara aboni ya kulo ceng khana lai o thum lu aboni ya kulo ceng dal metal panda no tu idu lo te norok ni hamsak ma jine khatong ma pai thago ceng khana ta ta khonang panda abo hai ke no di borni dam nei tamui shoti tham ji jara norok ni ka jara ang tong nai hingkai ceng khana lai tongo khani ra chamong panda no rok ni koi har jak ra chamong rok hingkai no rok bo ra chamong khana na hingke kok duk lai di jino ni kok duk number 0381 232 6253 kok duk number kok duk lai shahor di bor ra chamong khana nai tini sms connection ra jak ya hani ba ke ang kok duk ya sak tongo hingkai kok duk ya sak nai shabaton kok duk hello
1: hello
0: ang tang
1: ar jalam ko ni ga thai tong
0: do bor ra chamong khana nai nung bai tongke o hor saltai o rochapung nong ke khana lai nei bini khana tok sak mani rochapung do jara wa sara sa point dok mega har sai pe mu jin to ang ka hai ke norok bo khanai tong di logi tong di belai no khana to tok rochapung jara wa sara sa point dok mega har sai pe mu jin to khana di

sik jara narok khanai man khana thumno khaklai narok khana khana te ojoro narok khanai tongo sarasa point of mega har sai pe mujen to ke ha tongo ang studio asok sa gar te binota ke ta bok chini studio ni jara ko ta mai tongo diborni dam chini engai shoti bati inta ga ojoro narok jotono no hai no hai dibor kaham te narok ni tini nishal jotoni bagino kaham lainani entun Hungkai, Zung, Dalbidal Panda, Jenglene, Dalbidal Pandao, Dalbidal Rechapung, Zung Kanaline, Gozarawa Kanato Tok Rechapung, or of Chotani Baggy, Kanai Tongdi, Logi Tongdi.